Gwedista gwedi bwenye wa tare sana jijona. Oki jitana mambano tarbuana eh. Very atare sana. Yesu kubwa tuotija jindote nikiboro manzo. Gila Gwedista gwedi Gwedista gwedi atare jijika bisa buana. Stacy Chirono, Stacy Chirono, unasikia na mna gane? Stacy Chirono, pongezi sana. Ede tino sarika kwa mchini otana kwa lijike kuku janja kwa leti janja batate thousand Kenya shillings. Stacy Chirono, pongezi sana Stacy Chirono. Ede tino otana dagae mchini lijike akake kareko maso otana mata itiljita tiketito. Megede shua gizio kita buwana. Ilege chaba gede sammo gina te deriwa. Mite jitana anto mga tiltika timbe tutabrani kabesa. Amma chao tunagana otane very special kabesa. Amma chichoni nge nile tomi tili tika timbe tutabrani. Inge nge chitada tomi chile kabesa embe tutabrani. Tomi tiltika kabesa embe tutabrani. Inge nge. Eh. Ditan ko very special kabisa. Amacho tigu na dagi wasek aego. Amachi gu na dagi kwasek oi gitsoga. Dagi kwasek oi gitsoga. Eh. Amachi tana antum ko til ticket kabisa embe tabraine. Amachi tana antum ko til ticket kabisa embe tabraine. Inga guess? Haya. Nanto mai til ticket embe tabra. Amadi walamba. Ai na lemi tigi tana jabot ko walamba ngune. Tafadhali eh? Mati wa namba. Ama che big seat. Chanto mga tildika timbe tabraine. Big seat kitio. Kito mga tildika timbe tabraine. Tosi kwa genge. Big seat chama kinege. Chama geno. Maganisha ini tinge tati shilling kitio. Nito anuko very special. Chita na to mga tildika. Mite jitare chabakusa mkuu ni kabisa buwana mago baizie new number. Eyo. Mati baizie nujanja. Mite jitare to mkwa tiyam kabisa mbe tabrani kwa tiltiket. Inye ni natanoa chegi nene kure. Daiko wa sektu tiyekit soga.

0: Alright, kasanin yung wito ko lalimita may jatajin yung tatuti natin neba urerio siya kembe to tabra ni natin neba jumamos targitangwan ara wito natin neba tisap kenyita pili buhayeng katip te maglo karibu sana jumamos negara arana sakabit kebe tuay getebi tuay kongya teke nguni hako kotija sa kuminambili ya jioni kemi tuay asakabitin kero nga legap kiwanjo shekiro nga legap world cup kele une nga legap world cup ingoret ninegei asukabit kete sai ko noto asamini tuna linin tebe tabanda radio nungunga asukabit kebe tuwa kongye teke nguni ne kata website arab kurir kwa nende tezekiel arab srem inye chita ketu limite county nebo bometa le jini karibu sana chita limite county nebo naro county nebo elgeo marakwete county hey kericho wazingishu nandi agole bae burieta kwa le jini kole chita ke ute nebi gamna guru ma ute nongne matin karibu ni sana asuko piti ne kete bitu wako ngeteke nguni engorete na inege ako koiti olopo saa kuminambili ya jioni kebe vertane tae nebate tutia ni kou keta une ure rioshake enyuta kwa studio ya itza itaman kwa raha kete staya ure rioshake ba teke be verata kwa noto neba Soweto Express so asami ni tunga na lejini no iye tebe tabanda apre jisuko piti ni itepi kupato momita aswa nege Emuji jangan kore notok ni bayin simo itu. Anan kore notok ni bayin conference. Anan ni jangan aja kel serem. Kore notok ni bayin Facebook. Ya tu gula meja kicongan na nyorbi kaya. Anan ko jita angko thake enge kule cok haribu sana dani ya studio. Touch FM hello. Aye, kewa nuku kin. Touch FM hello.
1: Touch FM hello.
0: Yes.
1: Ya munara serem.
0: Ojo megi.
1: Na tanga na gile nanga na che kolon das te gei
0: karibu sana
1: amin dan ka sa
0: aya namji otok
1: ongoi
0: ongoi bas ko no to ka ge ta che ko no to ka ko ta che jita ne tai ko in ami ko mien ko ni ka bai bai to aga ga as ka na le gi mi pa moja so ame che ki tong gan me tu a ke ka pe sa ko me sip te ge nyo mi yo me gen shu i le gen da so le te mo ko mat ko wal jin ta che fem ngungit ko yu Asuka bit kebe tuai ro. Ya tukul kecungkan ke sini dia. Ah meje aya tu ning yo ak pesa pesa pesa pesa eng so ko ni ko to masuka bit ana isu ngale ka puri dia sege. Ah meje ke taune ko rok so ko ko ndra bin ning ning status 74 asha meje ke taune number 3 sabe. Ah meje ko to te tai ngin le ci tap kwale ji nak te ta ko magi bestos. So ko tu ani le magi bestos ci tap kwale ji nak te tai labat number 7. Angot ku ani le gi bestos ko matiño. Is that 274 ash number is saba 85,000 jabateta ko itibing mute atia jia getu lenga ni duga na ko nyorchin ke rabine ke chegi kure bonus singen bonus kerge ko bachai ya de last me nyoru eh last me nyoru statu 74 ash number 7 na abane ko mutu na kuja ingen la na isko to ko to ko to mi tapan rap radio ana yu to ki mami ji na ko ingen na ko tumutu moja statu 74 ash number 7 Sama saya junda je tiada nonton apa fikir brilliant singyo. Kalau megu chip nani? Status 74 ash number saba. Wapi wewe, ngoroinye. Mami cipa. Ameje cito kul nemi tapan dapri donengung inam si mengunga kecil status 74 ash. Wia kau nampat sab? Wia kau nampat sab? Mereka sejengko tak yang gini ke? Aku namu tu atam moja pegi aje. Negi kau jenpo naskele jeng kecongkan karibu soko ni ra. Teta ni boi te 5,000 aku aje ni bi mu teta aje tu kul ngompe. So kau timaja tanya tak inyong kuni status 74 ash number 7. Aku namu tu jawa. No bi boi inde soko. Iko na kucha. Karibu tena. Is that 274 ash number 7? Hey, watu yangu, muko wapi? Mimi nawapenda. Na nyinyi mnanipenda. Aya, is that 274 ash la batitu kula koi duket number 7 nguni. Makake kwa shini kuno toki injorchike bonus cheguke. Engore tenenege ngoroji taneta ngoroji taneta ngo tenege is that 274 ash number 7. Kama unanisikilisa. Kuti koso agimita itabanda radio nengu. Agikoso ile image rapini. Namzimi mwa kijeli status 74 ash la patako iduga number 7. Kila mtu kimbia kwa iduga. Mami jine ke metawe nyobuch. Mami jine ke metawe status 74 ash number 7. Haya. Kamu aku mami iteji na kako nyobuan. Mami iteji. Oroni jita netai. Oroni jita netai na kikure ngo. Eunice. Hey Eunice. Wenu wakwanja. Agiku aji Eunice. Selibut po anageleji. Eunice. Namdegelip chondo nika pesa. Agibaybaitu. Anginya age ne bonus no zinyi to mugi ko jite 5 ko iko jikito elibu. Anginya age ne to minyo. Oron jitane kure tennis. Dennis karibu tena. Amepata shilingi 900. Yana kapeto silimba kolo. Saji ngun silimba kolo lakini weke soko nikita sunala. Imuji nyokora inyoru 900 ala. Inye ne to minyo ne ibo atiren. Status 74 ash kila mutu kimbia duka number 7.

tuh mapi gangguan kau setanin yo. Insta tu 74 ash nampang kapi. Kimi itu duga nampuan. Menyanain kia sai ki gajen bonus. Agne nyone sai ki gajen itu 5,000. Cutu ungu nyaraga. Cutu ungu nyaraga. Yes, kamu na ingia status 74 ash ngko ita 25 kago ni dege sekta mane aga meje ya India na isu na kobai ngale ga World Cup kidogo ko ngete ke na World Cup ko ologo ge ita ko betu tabrani ina ile ki une ngale ga kiwancho se ko ngete ke na ngale ga World Cup World Cup 2026 eng tarigi tipte maksisi tarawe tablo ko gita une timino tong nebo Africa Muratai yani South Africa kore renak timi noto ni ba Canada engi wanje noto ni ba Los Angeles ago kimu ko belis timi noto ni ba Canada ko bel timi noto ni ba South Africa tari gitu te makso ko le ko mama un sai ne gi urere ni sai te mut ni ba Game Boy tari gitu te makso ko engi sai sumung ni ba Game Boy ko gi urere ni timi noto ni ba Brazil ago ba to Japan Brazil ko timi ni korom kabisa Negi kobelen World Cup engeni sekitar. Agi urere nak timi noton ba Japan, engi wanje noton ne ba Austin. Ago kimu kobelis Brazil engkoli shoko engi Japan koli tagenge. Tari gitip te maksokol kora site lo ne ba Game Boy age be beriat. Ko gi urere nak timi noton ba Germany, eng aktimi noton ba Paraguay. Ago kimu je ko belis mami timi ne kibelis ya ne kiba draw agoli tagenge ngagenge kibi man genge futo kimin age ba penalty ko genge ba mental penalty enge wanje notre ba Boston ago kimu je ko belis timi notre ba Barakui enge ko li shek angwan a Germany ko somoga tarigi sosom arawe tabin hey arawe tablo saitaman Saitaman ageng ne bokos kalin ko giureren timino tone bo walanzi ko bata timino tone bo Morocco Morocco ko timi ta Africa e agoin kimu kora ko ba draw ye koro men Morocco iwe kimu ko tim ke kapi sa timino tone bo walanzi agoin ki giat ke ba penalty ageng ke ba penalty ko kimu ko belis timino tone bo Morocco en goli shek somoge ko timino tone bo walanzi ko git ko li shagaen kiurerene wanje noto neba Monterrey tariki sosam minoto kora site somok neba Game Boy ko ki kerege kimni timi noto neba Ivory Coast ko bata timi noto neba Norway timi noto neba Ivory Coast ak Norway ago kimu jene ko belis timi neba Norway ko li shoka yenge Ivory Coast ko kinyor ko li tagenge enki wanje noto neba Dallas ko tage mito kora yeng tariki sosam minoto kora arawe tablo Saiti sab ko yakin karo ko gigerge timi notong ne ba Ufaransa ko bata timi notong ne ba Uswidi ago kimu ko belis timi ne ba Ufaransa ko li shek somo ka go bel timi notong ne ba Uswidi ne ma nyor go li tam ko tagenge ye gi ayini to giwe agi urere ne wanje notong ne ba New York Jersey bas kage itis sin sinyana ise una ko ba ko ngete tari ka genge nguni ago yo logo ge ita ko nguni Yes, namun ayo, maka uno to kage tercoba rawe tablo. Aku ibati le ing timise juta ki ko ki kipce ki ing tako ki jam ko timise karta maksisit ko bua ing kenyini ko gua harta ma sasamoka ing. Aku in ngiro ing timise juta sasamoka ing ko gomite timise kyoto ke ba Afrika timise tamanu ya ne bata Algeria. Cape Verde, Cote d'Ivoire, DRC, Congo, Egypt, Ghana, mite Morocco, mite Senegal, mite South Africa, ak Tunisia. Kigista Tunisia ngu na kongetin ngeti mise jotok. So igere ki ingian draw, ki ingian kebe berta notok neba in neba tatitu yani tatitu ko kikicham jiti mise jotok ko kako isto ke Tunisia ako kogista Tunisia ako enginguni kako bata jotok ko bata jotok ke bata tatitu so gimi tengu na timi sekta managlo ago timi sekta tabu ngitu na tining Afrika kitungan ing timi sekta jotok ke ko timi ta Morocco ake jipti nege so jotok ke gegere ka pesa ko nyek tukul ko gere jitukul ko le oi yawe Morocco ma wirte tau gil ke so betai yo gole Morocco again Egypt ije ke jota ko mite so kasare ni ngui tukul le mi na to report ne ba World Cup sita na ise uningyo
sitanoisiek ning yobo tai yo kora akobo kongete tarehe moja akoi betutab rani tarikit ata angwan metwage sanoisiek nalechin angot rani kourerin timit ngoro asikobit imwa walecho timit ngoro nekochini kosubet lakini ikostoinen yu tomo kekoshine kasom ale koingian chitugul dukani mami chi nekakoingian imagine anan kokose in chebo mbiret aya obwabak status 74 ash number 7 ameche chi age tugul nenyone nguni achenge biik ata ngacheng biik ing yu sakonok tiendo nataka nitafuta watu nekikochin ite 5000 status 74 ash number 7 ameche biik chekikochin ite 5000 biik angwan ako chito netom koingian nguni nekechenge chito netom inyo sokoni nekechengin kekone ite 5000 ak chito nekainyo amainyoru bonus kechengin kora iweke kekone ite 5000 so status 74 ash kimite duket number 7 ndane kwenye takaip kwa utyo noto kalaba tarakaraka status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 mami jine kako inge na mwaun hey akuna mutu ameingia tarika ngwan sinye takolela rawe yate akukima kini kerabi nika jek tukut kastende nyo ngoro inye status 74 ash mami jina ako inge nangota kenge kengalali kuhuni wapi watu ngurcho bik iye we orone chito naka inge na kikwaji bonus kikure masika kikwaji bonus nyo nipo 950 Josephat akina kako inge ni kikwaji bonus nipo 800 orone chito na ikure judi kikwaji bonus nipo 600 iro chutuwa kinye kasone niyo chutuwa kinye ake ni chito na tomko inge ule mutu mwenyache inge njo nangocha status 74 ash status 74 ash haya ako nok take shakata amecha ako nok 3 minutes kito ngoni cheke 3 minutes kito cheke kasone niyo only 3 minutes ake tukul nekoseta nyorabe niki chutunguni status 74 ash ndewe muta amepita na pesa Jeremia ameenda na pesa kako jorchike Jeremia 85,000 nguni taa jenge piku somo kanyo rubika yenge cheke only 3 people kasaine niyo ameche ichu toraka raka status 74 ash status 74 ash number tira kasaine niyo ameche ichu to status 74 ash number ngapi number 7 ninyo ake tukulikeri leke ichu to number 9 tai kasa tijo rabi niki ichu to ako sana sana ameche tane tom konyo urki ake tukul yaani kakita wako tomiro king sime ngungi kwenye notaka jengin ke kone ite 5000 akchine tom ichu to sokoni status 74 ash number 7 we of the riba entertainment topiato on the bed ya tukula raise mkitonga na lechini baka manu tukasa niungwe tukula lemi yake ya imakini ke in chumbi ikeri leke baishe chumbi kyo toke ba IKEMI kubun kampuni noto na ba IKEMI asukabitin kutaretin mite IKEM joto joto kito areti teta kukuri araka ya ninyuru teta niko IKEM misingi baishe joto kibo IKEM joto mite joto kibo IKEM maziwa chepo jego kuti makini ke joto kibo jego iwe duketa kitep kitongan chumbi kap IKEM chepo jego kiekonin asukabit kutaretin kora kutesakis chego kinyuru melekta niko ako mite anyon IKEM nyama chepo teta nao babanyek nao iboe asukabit inialde oner kumie kumagati mite chumbi kikobun IKEM so kasaine nyo kirile keip kwa kwa uti agial chumbi kichongan chepo IKEM chetareti ninye endet koi mkulima asukabiti nyorchike melekta na mite barake ui agrofeta ketukul nene kite nene agialchike chumjana notoki kukanipo IKEM joto IKEM maziwa ananko IKEM nyama asukabiti nyorchike nkoreti nineke inyoru asukabiti kutareti nkoi mkulima kukanapten ingi nile magia yukulima nama mifaida kutia yukulima nama mifaida ibo atren piik sukuisi kiko nakta piik

0: kan dia.
1: Wey, ngwan ko pa ji, ko samis ko pa tiyan nang gimuhay tano, gamuhay tano nya mantare ba. Penda kasi kasi ni ngwitu ko lele mian ga ko ya ta tsunde ke chaka muto marobi ke ga wenger soko ni status 74 ash number 7. Ageri jitna ga ko nyor chike ite 5000. Ajita ne gure cho spin ga ko nyor chike ite 5000. So to mabi ga yengu. Yani 3 people ready. Oron jitna eya we Emmanuel Kiptoi. Ingin lenga ke gure ta Kiptoi ga lap ke. Emmanuel lipto kaki ko aja kini nyo 85,000. So tak kutu majita kengke. Ame je majita kengke kabeza nyo ne. Aku buat bika nyo tukul jatuh mau apa? Kego nak bonus. Istatu 74 ash nampang kape. Mnya anak kuja napa tak bonus ay? Ye, kau tu sunte kesek so mungko ita kape beriat. Kata kau ne. Nke pe. Amu cang bonus kiki kau tonyo to. Ame je jaga tukul nyo ne kiki aji. Mnya nengke so ay kuai mata kiki kata tu. Agunin rapi ne. Ya tu kau seni nyo kuto masuk kape ita kau ni barai no nata gen. Nebayin kengalal tu ay mawile choy ga jini ga subet ngoro timit ngoro ko jamwa ga sene nyu awang laga ga ita suka biten singa goni barando kengalal imwa wile ja timit ngoro agina sewa gora timit ne labda mite ino laba area ola ne mi gorere ninguno tambo yo timie nyu na fatilio ko area ko uno to so ga sene nyu ga kimite ga ge tare go itare ki ta ta tari ga ta tarik tarik tarik tarik sasam tare salasin so ga kibengu na chulai arawe tap tsa ye sing tare kita genge ga na meta tare kita genge sai taman sai taman ba gas kaleni ko kitu ya timino tane ba mexico ak no tane ba ecuador engi wanje no tane ba mexico agimu ko belis timino tane ba mexico en koli shaka yeng eng buch ya ne manyorgi mager golle ta geto golle timino tane ba ecuador ye gi meji timini ta engi tare kita genge kora sambili ne ba kemba yani sambili ya usiku ko kitu ya timino tane ba england ko ba ta timino tane ba drc congo ago gege moje ki tertering nyodi timita kongo engoli shogayeng engagenge engi wanje noto ne ba atlanta kero legi ki staita ti mi shaga africa engi tariki tagenge gora tariki tagenge site lon ne ba kemboy skemboy kweni ko gitu ya timino noto ne ba belgiji aga timino noto ne ba senegal agi gemu gora ki terter timino noto ne ba senegal africa ikenda tena Kibeli istimewa notono belki jingti ingin kau lihat semua kini kewanje notone bos sital. Eng tari kita yang anyon sakumi jioni. Kau gitu ya timi notone bos mereka ni, agti notone bos Bosnia. Bosnia asen Govina. Agi ingin kewanje notone bos Francisco Bay. Ago gemu kau beli istimewa notone bos mereka ni, engin kau lihat kau engin bocch. Tari kita yang Julai kora ko anxiety mood ne ba kembai ko gitu ya timi notone ba Hispania ak timi notone ba Austria ago gemu je ko beli istimewa notone ba Hispania engoli shakso mo gengbuch so gi gibel timi notone ba Austria engi wanje notone ba Los Angeles tari ki somo Julai yani betu ta ko mut ko tari somo satisa asubui yani side so gol ko ekin karon ko gitu ya timit no ta ke ka teptano ka me ko bek tenda ko teptano to ma bado yes agamale en tarigi somoge arawe ta tesape sai tata side so gol ko ekin karon ya ne ba subui ko gitu ya timino tane ba ureno age timino tane ba croatia ago gemu ko belis timino tane ba Ureno enge koli tage koli shaka enge nga genge enge wanje noto ne ba Toronto enge tariki somo kora July saai tage enge ne ba Goskalin kogotuya timi noto ne ba Switzerland aga timi noto ne ba Algeria ako imu kobelis timi ne ba Algeria enge koli shaka enge bache noto ko baru kole kogibel timi noto ne ba Algeria waka enda tena iko enge wanje noto ne ba PC Palace Vancouver Enge tariki somo July satati ya usiku kwa jang temishi kukurenan kukutuya timi notone ba Austria kubata timi notone ba Misri So ko imoy ko pelis mami yani ko pa draw koli takeng kenge agoya ke pa penalty oleng let ko goi pelis timi no tere ba misri en koli shagangwan australia ko goi mo ko nyor koli shagang so en ko wanje no tere ba dallas tariki tatu bado july sanane asubuhi yani Saite sit ko yakin karoni nebo yes ko ko tuya timino tane ba Argentina ago timino tane ba Kefade engi wanje no to nebo Miami kilen Miami na kilen Miami ago imu ko bele timino tane ba Argentina engo li shakso moge engayeng chato ke ba Kefade bas tarika takimira ni tarika ngwana nyu ogasa no nyu jabaran engrani tariki tangwan arawe tabata tarikit angwana rawe tapte sabi sa 11 agnusu yani saita manage ngage beriate ko bendi ko tuito stimino tone ba Colombia age timino tone ba saita i meche so manini etimino tone ba Colombia ko bata timino tone ba Ghana ngwanje no tone ba Kansas kumbe ngwani ngubachi Yes, siyo imeisha ivo. Ngebwa makundi, kundi sha kyoto keje ba ina tamanaglo nguni, tamanaglo yani kage ngete tatitu ga kebwa nguna in kebe rtana tne ba timi sha tamanaglo. Ko inside ata rani tariki tangwan ko July saa tatu ya usiku yani saa itso mungu nebakemba kutu ito stimi na otaneba Canada kwa bata na otaneba Morocco engi wanje na otaneba Boston mite na otaneba engi saa itimu teneba kemba hii kutu ito skora timi na otaneba Paraguay akna otaneba Faransa engi wanje na otaneba Philadelphia tariki tangwan kura kumite timi na otaneba urelening saa itimu teneba kemba kura Enge iwanje na tereba New York Jersey timi na tereba Brazil ko bata Norway eya orong kasih teng Brazil ang Norway ago mise kora entari gitlo so ameje ki tukio tage siko bieten ta maun je mite tai lagini engin kuni komite timi sing na tereba Canada ak Morocco mite Paraguay ak Faransa mite Brazil ak Norway ako mite Yes, chotok, mameja kebe jeba tariki ni mitai. Kasa ni nunguitu kolo lemi. Bas, tako ni mbaroinda nguna imuwa kwa ileja hii. Iba timi tengoro haki kwa jini kasupi timi tengoro. Aya, kasa ni tuende kasi. Is 274 ashka sare new kage ker to get number ngabe na kagimite kage ker kongoi misin kita na kagigure ngo jita na kagigure Adija Adija menda na pesa shilingi gabi 85,000 akbik tukul chaka kubonga kwa kwa jibona asa chongi nabi kabisa so ameje ki yabu ke kidogo kebwa 150,000 number 6 ameje kebe number 6 nguna ameje ki chongo na kwa jibu kwa yengi piki stock ma piki stock chepo 150,000 ako pi tukul chayinkia ni duka na kikwa jina ke tukul rabini keiti toy mongin bonus unapatana bonus yako status 74 ash Is 274 ash number Yeroga sana niyo number gapi? Kimi ite number gapi? Number 6 nguni. Kimi number 6 chutu ke koni bonus. Ke koni bonus aragaraga. Ke koni bonus aragaraga. Ya tukula meje ager bi kimi ite in conference. Ataka nyone watu wenye wako conference alafu tuonge moja mbili tatu. Kagwe kenya magimwa. So nguni ya meje in ago nak parainda bi kyomi te conference ke ngalal nguno kaya tu ngalalet at least ka su mana ngale ka world cup ka ona ole kimi ya tu no sen ngale jini tu ngantu so ko neng star aya star 274 ash number 6 mwenya ta ko so kuingi hapo ko in allen sauriago ngamuise Imagine awe zaike ngalali mami jina ko ngena ngota kenge. Hey, na hii bonus muna taka iko ya nani? Star 274 ash kasene ni wapi wewe ngoro inye? Star 274 ash number 7. Hey, this is serious. Aya we ngoro mgazi tiwe. Mami jina ko ngena ngota kenge. Sai sisit ka ko batade ke seke. sasam bagla kasar ni ngui tukol lemi ate tu tet ko giwan joshe ko mitagan ande se kelseram ago ate seta ale jinin kition gan kerile kerile kasar ni ngue mujin ken to get number 6 wacha unacha na brai kwa sababu yani mila amwa magere jinin nyonei agora bin ko tubu Enganam si mesu kwa bobi ko enganam mara o genia namsi moshe kwa xota o bwa aya jita na gikure na chelule engolimba pi maga ne ta keno chelule e kwa ni kuna shida gani na conference tena jamani sigelia hello hello Touch FM Nana lagalia. Okay, ngotep saja kan korak. We are meet sida conference kidogo. Wajan ni tanggalia. Sida iko api. Amu manyoru ak siski sautieno. Ya tu kuli muzi bayi si sime. Kamu nata aku ingke nasi musai. Jaga tu kuli muzi ingke nasi sime tanamun. Status 74 ash. Cita neta naga aku ingke ningu. Naga aku gilke aga aku ingke. Aga acamamu kanyo kabesa. Aga kiko erapi ningu. Kigurenga ogasita na kagonyo kigure Lucy amepewa 800 kagoya tuje nyo bonus kia yani hii ni yake kosene ni ngutu kuno lemi number 6 374 ash number 6 374 ash number 6 kama alego timeje kanga lal tuwa iju tu si meti atukula geni ashukul kanjinga lega ben conference agere ko mami sauti tingyo sana alimyo no sida istatu 74 ash kosene niyo duka nambare sita mami ji nako inge nage mami ji hey hakuna mtu anenge kwa hii duka pana mami ji istatu 74 ash number 6 ay sige alia nyema hii pesa itarudi kwa nani Status 74 ash number 6. Mami jina ako inge nage. Lucy nage na miso ko ni bwana. Lucy nage na miso. Umeja kwe Lucy nage na ibera piniko. Oro ni jita age ni kikure in Abraham. Abraham kwa kiko chingyo bonus chibo 1000. Haya. Biko yeng kuni chako nyo chike bonus. Biko yeng. Ngoitak 45 keger. So ikiri lima kotia dege shek. Status 74 ash labata kwe duget. Nambari ngapi kwa sene niyo kimbia mpaka duga nambari ngapi labata koi duget nambari hey no my mami jina kwa ingian oroni jita kena kwa ingian kikure Jessica kaki kwa chingyo 800 kongwe Jessica mui daka mainyo kenyo chine rabini cho so amecho asaminyi agetukul ikeri lekecho tudugani statu 74 ash number 6 Kila mtu aingie number 6. Gloria 274 ash number 6. Yakinyoro Gloria kote sasa kine kole musaliti. Status 74 ash number 6 sasa ndenu. Gloria kote. Kagoni ndeke shake neki tilo yo kichungan igeri lege jo takwa ke tul nyone nguni konyoro bonus ake tukul ninge ni duka nguni. Ame je tukul na msime ngungi ake je status 74 ash number 6 upatane na bonus yako directi. Yani mamijine ke metanyo. Yani inye ne injani enginguni kongeteke nguni agoi goi goi te 45 minutes kwa nyorchi garabini kejege status 74 ash number 6 aye wewe ameja jaren kabisa status 74 ash number 6 ena robot komiti ta simeta cha femelo hello akuna mutu ta cha femelo aya akuna mutu Kalian ke bayi sesi melakin mager aja ni perusi meh tu. Kasihan ni nungguin tu kalau lemi jutu duket nampang kape number 6 status 74 ash number 6 sesuka pita kau ni beranda ni nengai. Inyor cikai rabi ni kian menyana kuja saya na patan na pesa. Engdai ke sejomut agak tu kalau ni nyonyi. Netai kopi tu bi kaya muncik iko ajin pikir pikir ni 150,000. Nebaya engi kuci agak tu kalau nengai ni duga nak iko ajin bonus. So cep cep itu status 74 ash number 6 ni mukupe na fasi. Time ya kutosha, abandego wasiwasi wewe ingia saa hii.

0: ya rasanya nyunggu cukup nolemi jijiki pulau kan ni. Estatus 74 age number 4 kasane ni ngamu una legend chutungu ni kekoni rabine ke 16000 toma big tamano agongo ni agere itane kikure ngo Richard kaki ka jinyo jitane kikure Boas kaki ka ji jitane kure Felista kaki ka ji somokyo jitane kure Fibian kaki ka ji ko bato jitane kure Albert Pingmu toma Pingmu tu aga meje bicho tangmu ko ingeni nguni status 74 age yes tagomite lasima ko pas 16000 ijo yes ko ko ga inyo ameje inyo kete sun status 74 ash number ngapi kasene niyo we are going number 4 status 74 ash number 4 ingia number 4 sahi upatane pesa yako agetukul ni ingia ningi nguni kipendi kenyoro loko yanda ni kikwajin rabini jato kasene niyo mwitukul lemi status 74 ash labatako iduget number 4 kama unaleji na agetukul ni ingia ningi nguni kikojin rabini jotok eng oret ni inege status 74 ash number 4 kastane niyo nimesema nimerudia so kutiche lewa ni kwenye gini kachini sa mwenye anaingia sai kikojin 16,000 status 74 ash number 4 kubata ita lugu yana ni awege kukako pitu jotok pitungu nimeje lewa
1: Aye wala angetita tuchu kongo tarana ningoroi Aini ya meselele isia. Aku mati nyawa chigo. Eye gingete.
2: Chamke bot kibiyator. Lu wanga ingalol chige nyege. Kalian.
1: Hete mwai chon anatukyug. Choko wako birto anwera apsigira.
2: Tabut kumye no bot kibiyator.
1: Kier tuju tuku langwani manno. Koi tos lagi ni mati nye chigo. Mami iten kino tu mabaya nago mawolokse. Katep kwa utuga choko wako lukso. Anaselele isia chu. Agungora ikyo mwote.
2: Hei. Kasanyu na gunin sirbot kibiyator. Kongete gengane agubachum jotab. Ikem dairy lege. Koko ko walak tuk chuk. Chegege. Akwago ingu niage chiga chechang. Makwa met salele. Ako makwa mengurui.
1: Kele gigurin ikem dairy liki. Ane onge nole chumbik chumbik itio.
2: Ah, chichichichicha. Chum jotab. Ikem dairy lege. Kutari ti teta negige gunyur magutik chukule. Che makchin ge. Iko achin teta maget neba kwaget kumye. Ako tindoy minerals. Che iko achin teta kunim chiga chechang.
1: Kongo ya nyunu ya rafsigira. Ki itore toni po man. Kwa awe asara akupo chumbi ke mochoto chukota mole. Awe indira ni kutanyo chika chumbi ya dana tokpo haike.

mamiji nenyone bwana yani umejo metane kya South Africa kako nam gari tungu namiji suko toke deke sekso mukjonge seke pe ulimba South Africa kipendi te yono South Africa kuto ma ko nintra pe ne ko rock chei chei chei ya me angu tungu rit ko la yar meji bis I geri ni lengu na ga ta me chang gut ki ba pe ko le ko ame cha ko nin rabin ke 16000 inge to ko ye duka uchanga mu ke status 74 ash tunafunga sehemu ya kwanza akongegere sehemu netai nebate tu tena tena bori rio shek ki ho jinji tu ko lenge ni duke na ga mara bene ame je ipka ko ut status 74 ash number 4 kila mutu inge number 4 kai namzi mede juto number 4 aya

0: tenin na ikureng nyo Abigail Mabusa kobata tishe ba boys etena negara na kabisa na kako iteche saita mani po kaskole nga kobata negeche sasa mungmute nguitu kuna lemia le jenine South Africa komite kobata ezeke la rafsere unna kake ikure na rani tije unna katana mugito nimeche kasa kasu kasu kasare new status 74 ash number 7 Agere jitangyo nagigure enjoy lin kagigo ajira benek chay ditoy 85,000 so to mapigang manu ngorone jitagen de baeng three people ago bijo ta kuje tom ko ingen so ga nyane ko to mi ingen to ga ni ko nye imuji ngami ti baishe na bagene teramu ti baishe ne ga kai baishe ko baro ko lega inyon lagini ko to ga inyon na manyoru gi ko yanati nyu Lagin ni kutko genyo a genyoru ko koletini ni disqualify you. Status 74 ash number 7. Tu changa muke? Toma dega shaka nguanu ya tukula namche si meti tana kikure langat yang kulimba bini lis. Langat.
1: Peran.
0: Woi.
1: Ya muna dugu.
0: Azame.

0: Sa hita man ayang eh si top kalian jen kasartan itu na logo ibig kami may te ang nuwag nda na sumano ako na ito man malim kagulas ay mibeta po naging ating tutukin na ba kure soy sa ute Joseph Tanui president na ba Emmanuel William Ruto ang mga kolega ay bayisyon na kaya chago ko tagi ang kami at kamo gulo leh kamay na gulo alaging bayisyon na jato kaya ko ba ta chatisatay ang kumasta na ba kure soy sa ute chupa ta chupit na ba ratin mag Enge kuinu tapteik siitem nebo maket sitirter enge kebeberata. Pongala lingge korta genge enkaat nilinga tinga tutu nebo kure sui saute ko mga tanu gule po imane kikaranne bigi mising je kikupun me umnyalilda kutinge aga imutu kibombare nek enge moane mising ko enge borjit nba galenji ne lukajerne mingige Jepo komestana wat atau katilde kura isyake engge jep jinetap kena balu ini setap kena balu bisik tiptem aktif tem aktif sabay. Kake maja kandu ike jendo jenis sugu li isyake jepo barak engke moani komisyon, university komisyon jepo sugu li isyake jepo barak engke moani guip kok po utik jepo kowal kandu datet nebo sugu li tabarak nebo mo university eldori eteng maet kolem kikotoge kui guip kasarta nagoi kandu ike jenamu sugu li nautagi nda tabanu tabe kayan jinete aga kasarta negi gai goja jekunom enge kasar tap kalian jenjat agak lebih meeting makin dah sekali tu aja ngeh saya teman agak ngeh nampu kos kaling itu tu sekali lebih join kau itu kita saya teman agak nampu kos kaling kuburan atau teman melih metu agak entah bandar nampu radio.
1: John kau kalau kau juga abimet en makin dah entah cefem.

mami chi nekakonyo bwana kokeny sokochi ng'o rapinik chetechuman sta ngobit angot chito agenge netom konyo kama uja kuja wewe kuja nikupe hiyo pesa sta 83 sta 12 fash duka number 1 hey. mami chi nenyone shida iko wapi sta 83 sta 12 fash number 1 kasani niyo ngoro inye akona rakara kameche kichepchep ameche kemandeng duka natana lakini kuna kimandaita na kutoma kapit pik sta 83 sta 12 fash number 1 nakupati pesa orange tana kako chepchepit fiki kongoi missing kaikonin 800 kongoi missing kita nagigure purity kongoi amu kainyo kakekonin ndio hiyo wato mansa ukuja sasa kaikonin 800 kongoi missing kita nagigure in kiptoa kongoi kiptoa kaikonin ninyo 750 kongoi missing kiptoa taiweka kora kiptoa kita sunra pendek siri koni kastani nyo ameja ipka kwa ut sta 83 sta 12 fash ngoita kebe beriat kegere yotok ikifika na nusu wanafunga so kako ni ntaika ishe mood kichongo ni cheke ine baibaishe aginyo dugani ako miko uni ajenge jita kenge na kajini piki piki lakini pi tukul chepo anengi ngu ni kiko ajina ke tukul bonus nemare kune silimpa kol sta 83 sta 12 fash number 1 nimekuibia siri siri kuinyo aktiketi takenge anankwenga na kusomo otu ya bonus chekuk sta 83 sta 12 fash kosani ni ulabatu rakaraka kikundra pini jotok changamuka raka upeo yo pesa Culture Spears akatienda na ninyo anyo nakale bare ngwana

Haya, hiyo duka imefungwa namna hiyo, kama hujabahatika usikue na wasiwasi. Amu kama auni lakini maino. So inye ni maizi kinyoru, haya ameja itiam nyokora, ameja itiam duka yetu namba ngapi? Number 3, 20,000 kwa iti school fees, chapa 20,000. Number 3, cement neba 20,000. Cement neba 20,000, number 3. Star 83, star 12 hash number 3. Cheng cement nyo aragaraga, agonin rabini kita 20,000. Agetuku linkia ningyo toki kwa 20,000, peak 20 aragaraga. Enyo kumi bonus lagi ni atau ambuan ibi kicungan jeki kau jen rapi ni 20,000. So jutu inyoru bonus lagi ni aje ngebi wa kwanza kuingia anapata 20,000. Wa pili kau nato na niko mami teki kage nendo gotu ya kaje kau nato na namsi mengungu ni tomo kuingia nji inye ni na gini star 83 star 12 fash namba gapi kasi ni nyo pako ni teke sengmut kicungan gako ni taman. Lakini mama je nga ko nite kesi ke jangi ko menyone kora ko e ku asara mu ka tesi ago menyone star 83 star 12 fashion number 3 20,000 jepa si met ko jibi 20 ago ji age tukul ne ingen nguni ke ta une aragaraga ngoro jita ne tai ne chep chep star 83 star 12 fashion star 83 star 12 fashion number 3 mama je na ko nyango ta ke ngine ke kila mtu ashike simu ameje iro yani igere takanga atare ko kago bit pijo tok 20 ke apte ke gebe age nguni ko kange kwa manen ko masta age nge ke tebi anyun ne takage be chang tu ke miso kon lakini sasa tu songi kwa sababu mobwani ndaka bitu pijo raga raga jitu ko nam simeni yani imagine aje nge bit 20 agangalal ni bit kere bu million ne tega sere de nguni lakini ko bit 20 jege ko tabu. Hey, stay the 3 star 12 fashion number 3 pass. Anyo. Gasai sai na aso un rabini ka anyo. Nyo bage. Agone. Stay the 3 star 12 fashion number 3. Taki mwai ju taki. Ha ko ya ja amu ini. Sa ko jinga rabini ke te ju. Ayo we ka sere nyugi tu ka dite tu te ngore nei nege lakini ngunai. Stay the 3 star 12 fashion number 3 mami jina kako nyongko takenge. Wee koroni jita netai na kako chepchepi tikikurei Nora mepata 20,000 yake so to mabikta manokso kol ako nyorjike Nora kono chepchepi Nora kono to naka kiko 20,000 oroni jita agene kikure Maxwell kako nyorjike nebaeng no 20,000 oroni jita nebaso mok kigure chir kago nyorike 20,000 so ibaru gole toma bik tamanwa kata kanyo rubik somuk toma tamanok tesa aya oron jita ne bangwan kago jam go babi kanyo kago ka speak up sokole bendi bagra bendi gole Cecilia kago nyorike Cecilia nyo in 20,000 jaji so bik angwan jo oron jita ne pamut Emmanuel amebata 20,000 engsta 83 star 12 fash so ganyoru star 83 star 12 fash kagonyo chike Emmanuel 20,000 so kagonyo bing mu toma bik tamanung mu ame je bichotok nguni ake tukul ninyo nguni kiti kitongo number 1, number 2, number 3, number 4 agoy number 15 ake eger tarito agosto ninyo nyo nguni upatane na pesa ako star 83 star 12 fash kago ninda kesha kitungon jei gile kaya kitungon ni gile kaya nipo mwisho nyo rapi ni cho mejo nda nita kamu ni kwa automatic matinya ango chokile ni nkiko aeke chutu kaya kwa ni kunote agiwezi kaya unakucha unapewa unajiendea star 83 star 12 fash namba ngapi namba namba 3 aya hey mami je na ko jang ko tageng ge ngalali ko na to na mai ka sti ko tageng sta aron ba ka speak sta it the 3 star 12 fashion number 3 ko ja upe pe sa ngoi to 45 a mandai a wendi doge ni na ke ko mame ja me ten ko to mi nyu a me den ga me ten ko ga nyu a ge re nang ko to ja na le mi sta it the 3 star 12 fashion mwenye anakuja anapata na pesa yake tafasali naomba wewe kuja upate pesa

yani mamiji naga na mi tebi ke to ma go yan ko jorge ta ga kwa ma ngare tiro kale gi joru ne ge tike tita genge I joru ge ko tike ti mo ja gi tongo ne yani sa na le ge mi go pata age ri tanaga go yan ko jorge gure joseph faith lily rosalin mutai masi festas patrick joseph pijo ja ge jaga go yan anga kwe ga lago geni ne Ame jitu ko ligeri legeño araga status 74 as imagine inyo na tike tike nga ga gonil buine I we jike I we bial tuku chugu me it ka me ko rengu nge ka nge tege sek somu ku ago tege se jotok somu ko chugu ginye status 74 as number aga me jita ne muji itil tike tike onge sama tike ti ame jita sango tite sa ga ngwani ko ngo ma biti chege me jeng nyo kite sun so long asu ko na yo weso mati lelan Status 74 ash katana ni number 1 Status 74 ash number 1 twende kazi kila mtu changamuka

Ang itegeshek ang degeshek ayong kastay ninyo. Ako degeshek joto kayeng ko magat ko kakujur kaya jitu kula kotil tiket itagayeng ke status 74 ash. Ibuati lego itesa ako minambi ligi tiak tarabi nik tukul lingin nyake tukul naga ingin. So amejeng kichoru ke inam rei ke shopping jogu. Yani ke kuni ni bialunga. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Kaita mandang studio ko tominyo. Status 74 ash number one. Ngono tom ko til tiket itu. Ngono tom ko til tiket itu man. Ngono tom ko til tiket. Agere bi ketom ko til tiket isek mang na lagalia. Cita ne tom til tiket ko ge ai makosa ka pisa gele lu amu isi. Kagi mi tua lagi ning ko it ke til tiket itu i meta ne ge. Status 74 ash. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Deka ya ta ge ne banget. Nam ci tukul si mengung status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Kigure na ze kele raf serem inge tu ye pe tu noto ne ba karon juma pili ko ngete sana ne. Ago isai tamane ba kaskole ning te tu noto ne ba misa mix. Sere konyo.

Barko ki Emmanuel lakini angalia mita ni ndani kabisa kule, congratulations to Morocco. Achele ule ni limba ndebe sindana ngalo anyoro live o mat kabisa. Ala zi chengwa ne pa Agustine ni limba ka bande. O biri gona gari no nu. O cholol dage si motwete. Gari it changwe o.